uJesu ufele izibi zethu. Sifuna nje iGospel wire wire. Kuzoba mnandi, siyabonga DJ Cleo, usiphethe kahle. uJesu ufele izibi zethu. Esikaleni iphathi. Yo.